Ngunit itaroon na hamutok ona, no reza ti ona orasawang kapasita. Agora, itabot sira, beletoba iya ida-idat niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

itarona hamutuk ona no reza tia ona orasaong kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaong konaba, visualizasaong.

Malo grana na insira, hamutok falihohaw na imar, pahaw niya belong drinchi, ha programa, inangamang niya matadalang balabarik normal niya di jong pavimento, kusi fulan sa naluresing walo to tinantono. Molok ni, hawa to hanya lorong dia kway mihut. Iya di saw ni lorong, ita se kolia konaba, di jong pavimento ha tene no matenek niya. Tiak malo grana na insira, molok kita huwete niya programa, tuin mai, ita barona lay, wujika furakida wa titulu hari damen.

Hoy itaro na hamutuk ona, doreza ti ona oras saong kapasita. Agora itabot sira, beletoba iya ide-ide ti kama, kabiti ruma, hodi akompanya haw, rona instrusaw kona ba, visualiza saong.